no feren o buy hier bi wondi di ring day mardo je ferne day gano tam sir jannat korgode ji nyaaji ko bon jak do gayri dul nyabe ding yeso bonge aday do dig banu gano moy halgin lem yeno ding mo je ma gano dawndo wara ci tam sir mo kay ding seno sen buy korgode moy halgin se belay to mudni nan ba ti lay gano ba mo kay se ma jongorse ma kidiki jakse aday limike mbad len gano su sene nday se hejakon nday jarta pour tete beytundo sit cha sit kamro ama kawr dabla gano beytu se hejak nday aday jose dinan kaywa se digano hay gano se hejak wen se ni ji ni se colonel dangra duwe ligma gasi madlen limike gano nday ndambay we jam yawla gil tego nati jam no ma hejak kara se yangbe jam lay ligma tukra aday nday ma ligasi lem bela no se hejak nday aday do se nintano badawe bazin ligue ma gas metum dim ge mad len gano da jar bo jamba hayse bayse he jak nday na en langir te ko na jam badoga ferse nina la gano ama ana do se nino ase ma ajon se nan ka ding di gen ki yeso ka yeso ringano na kui na ma ale din se adai titam se lam bi lab lam no do ma kando dikwe kano no mo nya o tong a jong jong lab lam no ta so lab lam no dunya na binin do ba som no yeso na binam ile na ale in yeso na enda su serena badowa

susede jonge ne wasla wetu na dak jon welay bilna fugue golay day bale na bo po burgue golay guading ma kano di wi wasla wetu ma ferga hayik sing dawse be verga jon arina nin point solay non ni ferja takma dobingo na ferya bo jon kara blam non ma sum kala sendi ministre ma yarja gouvernement sir nigeria de sir ma de ministre ma yarja gouvernement sir na lamla tayo tim kaisum no docteur Boussanti Diagne ma sir nigeria ada kanbe ma sir na lamla haliki shua mahamad ma gano saram hayinda labar ma tiolan sir chad sir ma nigeria mno saram fang fiwe ma gano tibang ma saram daim kaino saram konin be ma gano jongre mnya dokin enla ada itisen la nim hosom no tayo sisbara ndalwo ndalwo mkaylam no klun waramti na gano na kowe na hay bam no finren mno asena ma puka yer kefter yergi warana wa ayangwa ga numerique ta wa ma puka no rezo socio wo mdiang bay din ferma ga wadi chogi mutarla ada itisen la somno mni sirma yarja gouvernement ni bi sirma nigeria de ma na gano warala blam no na na dunya na segi de pilsom ni ndakano tara ma hayta jaxma kano ma sa hoin sir chad ma nigeria anti bang ma ga fibre optique sanro ma ga bo legi sing ma kana wanwar nen legi be no kano fer ma kano na yeram den bil machine do ordinateur wa informatique om den bela no da kano saram hayta do ke ma ga jongor sen ba senin ke werga no sir na de genge ada tingil sen nim hosom no ministre sama boko la kano projet ma bu ha yang ma ga dinga projet British Check Initiation ada projet ma sen ka som no ale bisir ma Republic Federal ma Nigeria da sir chad gano hay gano na tai do na America la blam no akai na yang la werga Nigeria hu ni de banglai ada hay ga kidol gano na sa hui na werbe la blam no hu ma sen la no yang na la dai fibre optique ma gano wan wan ni legi be machine jong jong be pele no na ka yang ma segre ba dai dose ni ta som no sara koni fere ndalwo ndalwo ndalwo ndalwo gano elbe dima saram ya kuki sar chingni ya igr sar chingni werga fere ma ka sewo ni legi ma ka satellite ad barana a satellite ma pia din gano user ma pa bu yang ba din ga sarling asaim kai pe pa som no hay gana tay jakwin ma kano tay jak ma ka din ga semake de ma sea cao ma sir ma Nigeria fero bang baran kai laim no hay gana tay jakwin no kai na yang tiyer fere wo bang ma kano machine wara jonjon ma machine ba din do wa som hono akai na yang bang ma sen na en la da tingil ma sen na ni hono na kowe fin ma ka din ga intelligence artificielle verga fin ma kada do hayde sanbeti do kalbil machine nan kaido wi machine kada hayde dikka ma kaido hayde sanbeti se bakjak be ko ndo tumno adin fin ma kano achu jak se de bangla ada tingil san lan som hono sar kano sar ma hayde altibe naltibe nin ma ka jak nawom tatta bimba hay hir je machine sen kayla ko di beila do ay wan wa ding di jak tupuri ama se yalo ko ndo jakhu ma ba yalo ko ndo jak manang be kod lay ada fin ma kadin ga intelligence artificielle na ding fin sen wom kay kay na en la ada dose nin ta som no aw ga ding fin ma ga wara hay ga na uit be ngeng lay blam no jongorna ase yang bil ken de bang daid ma ga sa ndal ndal ndal ko nin fin be som mono kal jak tak ko ma ga wasla bitum lane kay kefter sam kay din secrétaire général ma ministre ma yarja gouvernement ti radio cha sirna la isen ibrahim abdel karim ada de ma sa urjin den som no kandal ga ma kasa ndal mbasa ndal na do wir par pu wonno ada ndal ga ma kasa ndale sa ndal do hier be fin pu ma kano sa kon kano ma wen wulang sa ra baywa sir nigeria sir chari adin sir pu ma kano ha bar ba fierna kayo kara ti wulang ka som hono sa ra diggano haika tuer fier wo salsa salsa u wet ngi lay blam no akay na yang de bang na enla kolera na tumbili gma njamena de jon bon jarra ada gouvernement ma sir chade e de ministre ma war jon de docteur ma sirna la bayo lana tibe wala dai sara jaqdina gugugma kano a wi jare ti sanguma kolera bay ma kano marka ando kolera hay ba mo jon igri ti ba so dai kano nawma su na walter nam ha taw nawma do bokti soa a fe septembre tin ka la blamno arrondissement numra hira numra nam ka bilik ma jamena la sara yang wi jarde e sanguma kolera na en la ada tingil sa nan som hono ngetora gera duma kase long dum kaino kano ko hayba marka ma kriji clou wote be tingil ma ka wi jar nimno werano sangon chigen bando wemno ajon ik tu kasno en la
bilig ma bilten minister ma wari jongre sulema bisir na dat minister ma kasen na nara tibe ma konin jongre di banglong wero kanu ana ko ye bi chwa takla do or kala konin lemti signa jong jongilam no naw tini no ma sublig ma mao bilig ma ma wo sar kal jong tay tima kludi wer jar woni bong bong bo bi ma kanu a dai bang bay lai no dai nani jong jong ma kana ma adam yang nir sigal ma khalid agim chawlana en lamno ada dingi sen lani gouverneur ma proxir ma kanem kal urchin ka su sen gouvernement werga no wang sir marshal mahamad idriss de bi it no bay lena wa kano tuma ka kodo sen ni kay gabi ba chwaro or kanin ga kon agiso mono se kal lada elem de no su sen dai tangura sar kal gando ma bang saram ci ba ngil ri horok to fi baywa ngil jubi bara baywa adai wadi yang ba sadal bi baywa adai digwe bang ma sen so mono se kay sar yang do or na enla a wirina ma kano haide woko garima sir chadla bay chuk jak sarom kay la ma pil baran kay war lading we konga gelmin kamda sen ferawo le sir chade nga sar injak ma kano wang sir mo ka ferle li sokala mono sar injak tay no ma susa chwa dair pour international hasan jamusma bile injamena ma kano nya war war ka day ferle limda awile sir bay ti lamba dawine do gingna enla ada yon renta odo video senin ma kaino ni kalko bilja takin ga ding ma kano do ga ndiay wa suulqa jar ni sal creo timna di wirinen bakri ma bli ginja menela di jar ni adam di wiri yoy tayne lalge sal buluwa sal haywan janmu dani janmu bulmo janmu jaryang janmu my frigi janmu tiwor be janmu ti jar ni wanku adam mun creo adam turkamla adam marandi naibe temwa naibe kasar ni lawger merbinin sara ma bogim kay sul huli mai sara man sara na sara wa adam basko no ma walti ra fe o september tina ma kalam no hopital general ma reference national ma bili jamena haido sibe ada sul hul sanum kay no sar bo digni par sara ma qasel le tiw la sed ma bleg jamena la le kawr sar ma qasel le bleg ma nen bakre ma qasel bleg ma jamela beilay ma kano par sara ma tiw la se ma qasel le tiw la sma yoy e bar sara no wojar kok sara no fenewitu de ni wan hulin la jar bing ni muta le bang fianga dar bo sukna bon bon bi pakano hulino ati ngod nawma lundi naw lendi naw do boke feo september tinam kala tingil tir huli ma tugrano gil hulin de kangi ti quartier ma chakwa do aweti jeng institut e pika mutano gil hulin de garbe mangtu abay ko ha wala ti tingba ma gadin ga campus pour christmas chakwan mutaba do ay ko nimno do ko na ta gil hulin tuna enla jarni ji huli biru jarni ji huli dobe bleg ma jamena la ma kasen oblig ma pala moy sala fianga cameroun di wiri dardu ma kasen oblig ma jamela de ma genla itu gano sar jong sou sed bang ne jar ma kay o sarat fiir ma do barat wer fiir o sar sari tir huli may pan sara hin sara may sara na sara May baraka Elizabeth ma kano akonde bang titu ma Alisa no abasko na umado boke feo John Finson rarawol kwa wese tina ama kala ti optalmer angfang ma blik ma njamena haido sebe laim no adaye sara John Suse de bang ni ting ba ma kati taigi di taigi jak ma kati nga kakmino ti ting ba ma lanu mpwe ma ka awo de kai sara tiri gal sedmino bar sara jar ti huluo jar lik sara jar kok sara fin witu ma kano awo hatengenin sartir hulsan mun ni dakano bam kankusan harti mo hafir ma kanu kayu jar tumbe nin ma kanum kayu jar ma tirin be dosen line enla ni dakano bam kanu nya jar ko kayu jar be mun mo kankusan da ti bonbon ko di du yeso krishna enla jonre taw do video sedin ma kanun migil ko di ne zebjing be parfum samsung ko le hijam ne kawr ma ligma makr makrna ana jengoin ne kayno su sendai bon bitu na yi saiton

yau a manon jami'in da radiyo ta zamuka ka radiyo mai tawo zama biyu tutun man gefe kalala bai ma zama da mani tawo yana za ka jama bai na tutun jaman minuti jaman na idatar sai ya bai za ka jose ki tawo la jaman na idatar dabilan ya za ka jose ki ta burma na mutu donga juli a ka dalkira da alma masaya a nan na tutun jaman minuti jaman na idatar sai bai za ka jama biyu sur mi tawo za ya da wata tana zan ma na makabun na tum vendredi na zan jama da tana ma ma fi gwale shi ojinar gwa na jama gwa tattali ya kabin tekniko omel madam je ba ka bete ne ka da na yoma dina rokaji freddy ta ta gwaye ala ta don yebe residenten fatime malato da mamu ga fa ba biye dimi tabji fa fi na galalin sarma menen je mi ga ban fere sarma na ko piya ba yo afi kana lalin sarma da ka fa fa labi mi ga ban fere sarma kabin tekniko

0: nene to chom chama ni minute jama na tatari babe nalla bere sirman ko fa fa la bin so to zaman man zaman sanaba be mal sirman me ga tigna bosir chada kini yama din sirni tikina sirman din Nigeria zarao tare ki zo ya kada don bai bu mama ya ke ba lang sir kibo kama go ka pili ka yala bo yama kara no kala su wa da ga ki kada don ya ba da ga ki bono aya yane Mnaye doni minister ma de minister Nigeria ma de bonu bo fa bo bara de de kine yan bo ma fa ma ma don po fu po ser bara de ma dina docteur Bishun Tijani dogi po se chado su ge tere kine minister ma mo de bonu bo ye ma ya manta de ma mo dina aleki Shua Muhammad ko gurza to guawo e ge karata supo to yama lip min serma de buza gote siri ge farbo to ge kin e ka nye buma aramo je bwa ba bodo wale ka la don e to ge ki akoyi bo ke bo kurama magi mul sin ka zama so ga don yamnu wala e bo internet la ta kina e ma kare cham cham zama fa bo po e bo jil jarlo e bwa e zo farbo de ge kin nabi Kogore ya ka buwa moso uwo ka lirya ka moso donwo. Kogore sarta guwa on fara buwa daka ta su ta geki. Kogore fa kabusa nama pilwe. Kara te ki ka soga jafali. Yo bu maye ashe dene wal maye na sodo do dene. Kara buwa moso uwo. Kara ka bu teknoloji wala bu mafuza ma kayo. Ka buwa maso gabza ka murna ta bo faka Nigeria ma bo yage banje be ko gurza yani kam so ga agbar durbo fayin are yama bo kaji kinana gwari ma don be e ko saluyalan associé gwarita so lan a don ka yabla ma shi wo gwarita zo ma fara bo ta ga ki bo pare na bo ma cham cham ma ga je na bo kal ta ga ki na bo ba sir ga pil na fali bo man bo technology zo ma de fa na da na sarawo zo fara ma ne be afikara so ga ban wadar walkan da gaki na zama dina communique conjoint zama l'enfata zama l'enfata zama mu fara bada suwo secrétaire général ma ministère ma de télécommunication ma sir chat zama dina isen ibrahim abdul karim akoye kifo ka fani sirta guayo gbara zaba da gaki ka so ga yebo na bo zanan ma fu na mo ka ban bu machine ma fu na mo ka ban ka ebu amu ma jebo ka yisa chat kinis Nigeria ka bolla ki bo mo ga ka pitchin ka mo gbara jul ki ga na fali bu mamu fa fie yo na bo ga ke ya la bu ma kya yan ki yo ka mo yewu langa ka pil freta bu ma ka na ta bu gbaza serta gua mo far bu to gaki to su yo fa zanin ma na muka bun funa zage fa ka kolora anjamena ko guruza mamo bunu bo jamsu minister ma bo jamsu fa na kolora yo za fo da ba ka ye to ma kya gno a gabza ga freba mana ye be afika za mo su ga tin ka so tungu ba ki ma ta ba fa za ki no da fo ya ba ko za mamo da ya ba on afika fo ma jan zani ka zama so garni shama lalta didan ka bo shama maso yi wako ta su funa ta su yo farbuwa ye minister ta fa ba na yo ko gora ta fa yin zama mu fola ka zaba ya ba wala mabere tunguwa ba on afika ma de don ya ba yi ko gora na fa ba ye fa na za da mamu ta don ya pa department ma de bo na bo jam su akoyi dama dina getora gera aduma ogoro do fa bwa mi fa bwa da so afasi afaza to fani ka kolorai so baba aralan ra ku bwa bi anon gora fa tekna zan jam da terin ka da zan jam go ta tir sayo dama mu de fo de tongu a ba ya ba bi afika mu ga don ko liya borta tili arun sma patai ya ta kinarin yayi kaza na de denje ba kaza na madu don aye prama bu maka na kana tana akoyon ma gufada ma mutafa bwai yo tepona na tafa bo na bo minister ma de bo sonku kalge bulletin zege faka abeshe kalba abeshe kalfaka bulletin go gorote su minister ge de faka ma din mawo yo buma akoma nuwa buto buno na tabo bamtaya bamata sada abato macha ajuga singlanya on mnaya afika dama so uguwari kaso gakyab shingay mnaya minister mati bosongu doze karbo kaso gala so zama maka faka yama dinam basir maota kato la gabwara kogoro na tabo bamtaya gizomu gidereta suwo dule zama mwote buna bufak mapu mata doria faka ngahan te kini zama mwote bu walfani mata doria yabna kangahan dan fili fiza bwela kaso gara inye yala bumaka zana mwagal kala gara don pasir mao kwa zoro ufer bu atige kiwi kabu zana mapilwi bu mama nunga don na bu gena faril te kina bu fari ama digdang aga don faka mao bumaka nakana tana akwa yungota yo afa alazan nan ala zama mo ya tege zama mo bankma bo pou ka fak lili e politiko militer zama din zana sada no ko zara won za ki fa bo a kinal ka bo suka za google frebe gurta su won zama dina kal dama kal fa pir bera ako e dama dina u konga galmay gelemin kemnda ako zarawon ka koi kalfa pe zarawon ka fani zarawon gedereyan dakatsu komo ge telebo to dai sewon zama so fi za zo zo fa bo anoyo ako yi bumamu o bumo gabza babi mo duwo mo sunna managadin wo ko ala ne managadin ko da ko ya kala mate ki param kan ban sa manga ga pilaba ya panyane manai ala bon so kuma bo wa ga sin afika so te ki ka so don yebe bo maka na kan ta na bo wa akoyon yo be sir man ta ga pece ce mai na fa ba ta su zanin ma jama da tare ma fin september won akoye zanin ma da duniya ru dan ma ban na bo sham cham cham ma mo ze zaya ama shama apo gabe gur ban zanin na fa mata sur bo ma ram do yo sa dano afa jam ta kina kebshin maka sham mata chamcham mo gabzani maiya wani shirin mulbuwaye zama min sarma da bo jam su fara buwaye ka bo bo ta chamcham ma zama ga banka fani wala declaration zama din zana saro ka buwa ayan bo maka gufalama maban hotel ta dai bo sham su kare wala bo tension ta kina bo shama kare chamcham pa pane mamo zeza ya amamo de kinima be a dan kinimo ko gol shinya ala non ko shinya mo non afika gouvernement mo don ka bo amge de debi ka zama de da babu hospital be ka pana mo nazan gwalam mo pisu gyana balabe ayya fa yane be ma ba jurbe burbe mi to zai da dan ka ben technique mo so zama lalle mo
1: No,
0: nono to tom chama ni minute jama dapi tetel nama bayada kinjo dima dina sufine wadana faka tukra vito ozaye mono

kiki debe niki masan nong kafe kiki debe kai niki sa he yor dana long full ki teng irda kain en kalunga lu ja la bara fe nakat nan jam go dom gay me yone no mengar gay telem gay so gudu mu aba fe di sum so gudu na telen chos ti an gay kula kam gay men on mail medam je jean de dieu pa gudu mat klin gay me re o kaji freddy ngom yam lam vet ken di fati me kaja malato kini ko mandele na lamina no jabru mol ko ron vilo vinde ki de ni ki masan no kafi kay yan marsadi.

Assalamu alaikum nay sa kan yete min diaga kalkal ondi studio ondo fado radio charga hagna ko jenar kalkal digitina fara ngam nangu sondu tele medina ma aji jima ki an harama sayna kan yete lor ke ligara ga dum ki yu hagi araka yo al rangar do aji ko lo lella vende e pirudi be araka man ni ko man yete rewar ngada so bisum kala ko ingu sondu ma kala ko yo araka man ni sondu barga di jima yoro araka man ni ande di ngam nangi kede malan nana ondu ko rum no gala ka man ni ngaya ka man ni ande kalyo araka man di mara no ondu ge mo ko man ni ande kalyo di mo man ni ande kalyo kaw wono ngene kamana ande kalyo pido day dingo nganga day ya pido gudo wa kamana gudo di kalyo mo ali ganga ay ngocha gi manan ma day kindi bi dingo gudo ka danga kulle ni nga so barga di mera na kamani erika boy romo kre kam mo tan na barga mo so ndi telami dina mi yo gete mo ki rigi tan ko lewa on di kabin technique mo chara technique ngi kede ki do ngi kanaga amel me dam je ay ton ma chara lo ngi dengo dran yanan ci de ci ngam bayri ni freddy awade am president ni mo chara lo do mo tagram ci da fatmi ka jamalatu dunga tan micro go pia barga mo so ndi telami dina mi ci ngo ya ibrahim la pi ko lu gada mi ko mo no kabin technique ni tan mo ka zara ni ni ki ga kan haga hinji fa do mo ko mo rabbi kabin technique

0: меня все равно, я дорогая, я
1: Batagana ko janara kala kala gitana barang menung sendomo abang menung sendong ko rawulanya mutila barang dan ngana mur dole ngamuno yo yo chadio nigeria ngicuru ngada ya mi ko ngaran jamay gekere ki minister ngada namur ko fodo ngar lama dingke kere karang da ding namur gahal ngamu jona waya ngada mu wire da mielo ngada dinga da iman no ngada mu kanyona mada e chobay ro mada er da yo ingi aja ya kam halge da yandir go hogire da gamare na gaju waya ngugo da ingi gamu kidanga namur ko lama gan kidan internet da ri kidan kekere dingke kere karang namur ko lama ni gire da nayu lugu fara go chogo ngiru do ganike kala ko ngaka kanyano halge ay gala day mo kanyuno yo ngi day ministre ngi kede ki yo yaje mar dingi yaje yakam nan de jewchuru yama yakal ko agre lungu yicharga docteur Bouzoun Tidiane yo yo day lungu dan mo ngi namurgo ministre ngi day namurgo man naro halama di namurgo dingi kede ka dang day namurgo fodo ngoyro computer dingi kede ka day dan mo ngi ministre yo nawgo ministre ngi no chada ndo lungu chan haliki sho mahammad yo yi ga day dren ki yo yaje ngugite ga yaka man naro halama di nga hawa ke way man nande kal kal yo mu kimiki ro day mi go jamay ngi kede ki yo yi chono day do no ngum no day dran mo nga haba go mo shugo piso yor day yayi kini madere kimi ro halama day di namurgo halama day di nge kede nge day ya nailu ciringa wudo nailu ngedo kalmi go do lengi kede ki yido ko la chowere madero yani kanjo maday go henga maday go rala felle mani yero nangan go roda henga maday ngaday di ngara nyone jaran hogi yo henga day ding dran yaje imara dinge yaje yaka wonde di ngara nyere jew gere cegni wonde kawli ngara nyoro dran ciso yaje yere yaka man nagate yaka man ram halama hanga leni gediyo mu gere sangay day walere yaka ga yabal managaran yu hay mar jingaran ge kere kadang yaka ga yand go hogi gede day yam yani gimay de day dran kiso yitay dinga day namru wala ma day dem no rima wana nga day mam kanyo no rohi gam no go mangano ma dero higam no day ce ce dien si yakul ga day dran yu tugure day yani hilay gede yital gere walere day jingaran ge kere yaka yo ko yawnu lu secrétaire général nga day namru go ministre nga ko langue télécommunication yu walere dan ko naka ga lungi chenaga hisen Ibrahim Abdel Karim wingi wali ga dayna kaga mi gonge kede jamani yaaje kula dar dani wo ngaye hang gre hala dadio er maw mo kula no wa wonde berni dum nyamena handu nyam kula no chobaja agam naram hala maka jonga i cianga kolera dayna ala kula wonde berni dum nyamena handio hala day akoya galu gre chegni nge mi gonge kede ngien mi go dawa gayu kulio yo mi gonge kede kadang ya chapalu mi go gata ya mi go habari wi do ngaye ali yal hamal ga yo cegniewnda ka oli ngadan mare i chono fo do ngada namrugo ag ka oli ngelungi chanaga gedera gera duma awnda ka oli ngan ngadan na cegio chono ha wu ni ngadran yama yululuga hangi jor migo wiran dawair apise yo ace yamnda dan ka jo ko le rayo halla dadma tay yama ga de chururi yan kidan awnda ke ngan haramu sena kan tolor dul gini sena ha gi ga kin yo nga yawnda september ga duki ga gara kan halla dai mu kula lo yo yo gari yamanga dai yal wonde 6e 7e 9e arrondissement ya nga yal gari yuluude dai dingi kede karanga kulyo dai yan migo dawar kalkal yo nga dai dingi danna caga wonde ka wodi nganiyo gari chonon duudo dai lungu accali man gete gidu woligni kari yo ngaso dai ngayo dai yalla ma dingi kede kada ngayo imari inan dawa gari cegni lungi chanaga ge tora gera duma yo dango na cege acona migo ngaso imar kal kal gida ce dawa ya dai nduso na ligire dai ma mani no kajo ayo ngi dai dango na cege on kawli ngano ri Allah dadio makoy himamu kula no handu migo ngi yama yulu lugalu lunge dai ministre wi jama ngana yama yulu lugalu ga yali kula on di biltin on de wadi firayo ya gawu yaga uga da yali aka nyumyo ngikere kadaga yaga yoro walere yama da ministre ngamru ministre de finance ministre ngrai dan mungire zing ngur ngwa kuma kula imenyo na mamar na luluga luga na manal wonde da ibnangi kyanaga mau wel ninga dai na manal yo dani jamangi kere kadayu ministre yinga da idran yulu ruga tenga yalga yata migo jamai migo ngada yan kido kulo bare mai migo leman mai migo ngikere kadaya nga yali aja yangu gute migo ngi chalki ngwa kuma ga yan kide da nga aja yangu gute ya kamana no halama hala dala gari akule rendiga migo ko tala gari ndindindu nga sandukum ne jalkandi gayo ye ngira nal gre da ya na chapol langa na che jigaram nangi kede kada ga drango ko tanga ran mangayo ya ka ye go habar regete ngire dan yo namurgu migo ngona herere dran yali ko lango ngede ga dai yar ga dai ya wan mar yen kida ndiyo ko lago hokama ngi migo gi charanga ex politico militaire nga hagay hinga wani yukula wonde dinga ichanaga dai fact yo yo koyaw lungi ichanaga way konga gel min kemda yulugu hungede yo daidran ma yoko ya wunde birni dumu ga ya yore ya wiha yunda aeroport international Hassan Jamus wunigi dran ya wiha yo dailunga kulu president hanga daye miga unga ya unga dainan dana kalenga na jiga idan yo yu miga unga dainan murugu milugu wilugu paran wana kuala lenga daidran yi kaman na hila inga miga unga chanaga miga mediatur lungi chana Muhammad bar Bishir Kinji, vermi unge kere kada yongaso, da yalgaranga ya jagada ngere chegini ya undu kawo lingani yoro, lungi changa president, ngu komisyon ngu da inamurugu miga unge kere yao, wa angungu kere kere, yuko yao randa lafya di chimuna lafya nga, da inamata nkalyo, na chaga undu kawo lingano. Achone kwa yu ningi kwa ino yon, chega kwa ika unawaratu kwa inge, darajanga kwa ya, yu inge da ilingi danuko, na chaga. Kire, ala da jomu kwa ima muna umu kola no handu. Lungu daya yumbian so wan kekangan harawan aja saya nak ni tolor. Unda September yonga daya mai kami naram halama. Kimi kimi guru mika unga daya kajuan aja tanaga yukul don dio dengan gua daya hal unga gua juga dengan kena dan taraja dengan kita dan dekal kalian kena gabaran kecelang kecelai dan de kecelai yoyo unga daya curi yoro daya aja ya kami nadan kini ya kami nadan yoro ikono daya lungu dan unga don di mika nala naja apa gitu di kanan dawa yo. Dan gua ini karam kita ini dekat kal lega gan na cini kalau angge dia yo ingat ayah kami nanti jauh. Greka ni ingat ayah kami dran menanya. Icho na dekat kalau angge miko bicara kita dekat dran. Ya yang lu min ya yunu lu angge dia ingat kalau angge ramad dran murung bicara ayah foto niyo. Dia yo ingat ayah kami nanti jauh. Icho bahal angge dekat dran iana dan tawar kal kal gua kira dia ingat kira kalau angge kuli angga so. Yo ingat dia miko angge kira angge dran gigi kuli angga has ngi iana miko dawa angge bicara angga miko santi yo yunggu dekat dran gua kami dekat lingkaran. Kira awal ngamun telah menerima gaji cuma nak kenal gambar kena uli. Gak kalau anda kabin teknik channel Freddy, entah lu mana kasih fadong kau mana kabin teknik.
2: Do you want to

0: kadimba wa kadicho ke kamadangi
1: aya korna ni puri minenge
0: mahe mon kadu age kidi hai kolho
1: aya korna ni puri minenge
0: hano nare kadu age kidi hai kolho
1: aya korna ni puri minenge
0: kun su kadu age kidi hai kolho
1: aya korna ni puri minenge
0: kadi kolho aya kadi charapurange
1: aya korna ni puri minenge
0: gere jene ko kadi charapurange
1: aya korna ni puri minenge
0: Kolo korono ko kazi nda sandangi
1: ahia korna ni puri minenge
0: to korono ko kazi ni kazira
1: ahia korna ni puri minenge
2: Chiwa Fatma di dogema der gono jakina dog filiam binina valkor bo hora dune katana ikali hur tadam bas dida lali am bas dida jona kiki jida bon katani wanda ni am bas chatta ki am bas Nigeria da wana botazenina de wani ngolo de fitazi wani buru mercredi tanini ministre na miyana di de l'ambasso kolo lisundi am dalma wilina mahayam am bas Nigeria da docteur Buzun tijani ni kisuma msumsunda ziyo yudu taziya wa mbaka taitani Awani mbaka taitani suma isuma na ingavazi na ni minister Maine seme maliki shuwa Muhammad ni kisuma isumi udu mimi Angolori mbazir fidi fitaziya nukongi ngola ni tiyana wa kweginda minister lisunda Garahaya mpanade vida wane lisunda kone nika njamena tanida wane sumbaze nfidi fitazo majeo na kikijini wane ala zala baka bangole ni garahani ya matlaisu maisu dalma wili na mana ya laisunda dukseme ni kia ni ya matlaisu maisu manu telefona zia ala dana li tengtitenga ya mdagar kileta na halanga ya wifi dial mama kone Awan golodu bazira ambari mbari wana zahala na lini vani wana chisuma na tinje bereza kazinu wana chigizi ni da magori mina. Mina ni buruma vwa wana zi wazwi padaki. Wana wazi padaka lini na nagaige mina na mbasa mbandatu wani lapad. Engedu sunda zilati na hala wani lini abutazi na teo. Awani ya rangana gori fida na fitaza tigeni gira na zigazi irizi na gigigigdi wani hazini miru mbaktumba. Mbaktumba datu wana zindumuti padak masumuna. Wan sama iman junu nani secretaire general am lisunde avok me avun ministre mayna tani sama iman isen Ibrahim Abdel Kiri. Dati abon tani wandana tiks me suma nazbi vun taza kazi ni cha ni ki ayi wazi anu vun mi ha ma vam yamana fibro optik wani ayi ya lisunde dalma wili ni kama na tiki zin honi ba gejam lisunde kazi na lini nana gaige ya telefona tiks suma na lisunde kini na halangwani guzu zumba taya fefetiri na halamwani lina na gayon suma isumani gariam sundati na halamwani genge na halamwani lita mkolo ni del mbaktumba wana iwaya tukudi kole rada wani sumana angada kana wani biru mbaktumba etani hani tukudi indata nga wani huru wazima imungol minjamele tanina wani sumuna angali sunda angada karu Amini daan li vanda li atletat kolo ni haya vat vunutkar. Lina na gaige awani vokmana ngada yam sundena wana botamena dekusumana hainjunda ni ngada yam tukudi indatena. Wani yazapat bola bolo padanuhuri mazami sunda ni kanjamena tani. Li lade idida ni samayima vokozena samyamana geto rahni ngera duma wani na minpad bola bola mpadata wani dila rungolo ngarani yam choka choka na yam tukudi kolera da wana zidika tanelena ndali janga ya ni til mikain buru mdogo ya makidizi ya teta chokumba dam til mikain buru mdogo mba yambi nina hindi wana zihin balisu nda ni uraru lisuma mkargi na kidizi ya na milenga na muhura zi mjameni nika tanina Awana zididika tanilana suma isumana hina fe chokun sumana gija tumu baza za deo teta ikolo onana. Awana nili ina nili sama imana gara ya msunda tenu wandi hanu mangegele na halangan suma zinu mbawadani mina liga ichogo ikumu mama a taya. Ani huu razimi biltin biltin ya mandagari wadi firada wani sumuna yori yoru tazikatani wani ministeri ya chidi kolo ninacha. Anamia vogozina wani mavogozina wani aziki mavogozina wani azitewa hurazimi mauna. Awani hurazimi mauna wani azihini li sunda sunda zilarun kingoluri titenganga huri imamuda. Anagaime sumani ino nga li sundu gol garani ya mzuma wani sunda ni ya mbegadana ya chugut aboy a vodimi. awani aze fidi fita zo gol gol uri na gol go gol na ban gol ngara ya mandole ya yuhuru anda azdana mbona kari ya mbona kari ron da lan ban gol dali yor tadimi wani su mai suma na ngara ya msunda to na zin humu zo vunuzia wani yor ma yor tamazira atai su mai suma na zain minan liya guva roman salamina junuzia lazia lazina halamona zin dazia ma ngolo de ani mbahur i mam aboika tani wanani azidika tanan ngolo da sumai sumana yo buluka bozia ani avoksu mazina wani bazari kal ewido wana zigol wani lada zala zuru zungolo wana za arumbasi tani yota zihawi kenga wani sumazina urma yana muni shivuna na wazi mbaya mbaya mbasu wani sana mini inu wangali vama deore abotai gina halangani ay mini gambasu maerena sumazina humana azi fikazi hanu vokmi yama na afaktina mi evo goza na samyamana wei konga ni gelimi na kemda wani ya zimba kata itani wana zimba ni buru merkredi wani jirgi na chuka na chuguzi kare sama imani gangara ya msundata ni Muhammad Bara Bishira Kinji ni maimani ingavazina wani semyezi ya bani ya zina sumesumata zina pede na halangu wani kafitaza huri maimani jirgi ni chuka fitaza huri mjirgi ni chuka kuonana abotana abotazani na dew wani sumuri nfuri yafo majewuna kikijinu na zintazani mbamazira na tajidu wani burumavo wana abotazani na dew wana zihinba li sonda wani dele didikatana teo titewa wani til septemburu mda wana dogo ya mbina kidizi ya wani ti burumana ya mdagara na dew wani padate wani ya msuma isumana zu wani tuguri juu mchilina ansali juu mchilina vamana ngumini imana gaini ni marge awan de lidika tanena lin vasuma sumana ju mujuba hani to wurida taziya do ba to wurida na jogora hani ga taz to wurida wan suma zin mina 19 iri kaz pedet azipina ili haz chila na hazani chila rana gaige an vok mana gara yam sunda tina wan az fili fi tazir wani azin baklo ran gol gara na masok tadi ya chuguni azi jeber kata mai dan basi ni yadda kani giyan ga da fina dewu da nasu musman mud burmi ini na fat mai da dogo yamma da goro jakki da dog fat yambi ni na ba jogo da kura da kor fotani technician ne ga mun ulti so wala kole.

Jibia fat mai do ga yamma bada koriona ngadina di deuna kidizia korbo rajona ka koron ngana di deuna kidizia korbo rajona ka tani jibia I kalihur bun sunda hay kalihur bun sunda kalihur bun sunda bon katani ni bun sun maana ni ala fi adum adabanga ni abeni ko aduma dabanga ruwa mai gida susia nikola liba ni gausuna gage malum delsia teteu samuel tola ni general jamba ndagamsu abakar kosa chebet na ai suhni lamgolo gabdu kalsu guzum ni kase mavuta gamida Wani yazi gauri yora diyan vunsun maana ni matabuzi ya huweyezi na wani samyamani adum justa ya dabanga fi maana ni hurazimi gelendenga wani til mikain burum kidizia. Wani vunsun ya nagaini maanjazium jarauna hani masulu galige. Ni Dr. Suluka galige ni hani ma karamba linga. Hanima kunium esani amige junumbi ni kisamyamana sengor hanima sumam sumu toka sumuhur la vraie église de Dieu hanima semem sumay sumano arzimi travo ya mandagade travo hana bom kuserina dorona farshana sumu lumiana abani ya masumam sumu sum tenkti te suman jamene tani man ku harzimi gori mi ikengem kuna zholngoze didindan sumay sumani yo gelendeng wani I tosma na ka vona wana za holonga inja mena ka tani wana za chuk china. China za bachukum ka ni bur samdi til mkain buru mdogo ya ma lenge. Yoko lo ni bur dimosh til mkain buru mdogo mba hani avuhura zimu. Nungur kartiri ngon ba sararona iglize katolika na ko. Alwana hina malo lina mihina semfi subura. Ni adu ali ala fi aduma dabanga wana bene ko aduma dabanga ruwa mai gida susia nikola aliba gausuna gage malum del sia teteu samuel tola general jamba ndagamsu abakar kosa chebetna hai su lamgolo gabdu kalsu guzum ani ki yasem vuta gamida ke lata na halang wani yazi tihan vunsun maana ni mat weyezina wani yami adum jusada banga fi maana nurazimi gelende ani til mkain burum kidizia vunsun maana yana gaini manjazium jarauna ni ma suluka doktor suluka galige karamba linga ni ma akunyum esa ni amige junumbi kisamyama ni sengor harma sumam sumu toka sumure eglise vre eglise de dieu il harma semem sumura zimi travo ni abom kuserina doro farsha lumia pani ya masumam sumi sum titeng suman jamene tanido bahahur azimi goremi ekengmi wana za walmas dide wana sumana yo njamene tani kisumi geleneng suman ya pimana ka vona wana za walmas kan njamene tani maana chukum chini kan bur samdina vini ni tita yokolo ni bur dimanche til mkain buru mdok mbana vo chima vo hura zimunu kartin ngon ba sarada awani he iglizi katolika na gome alona hinda mwalo lkina muhina semfi subura Sumana ndaka kazena halanki kera duna maga yora. Sumana tukudiri buru dana lona sami chila. Suma hala lona nisami hida. Suma sumana buru wahuru dangaini na halang. Alona sami deumani wila dana vaga ikata. Anga livadi. Bura ideo ini diding. Aga himba buzugu e buru hawa. Mfami deo nunmana. Tini kijibari aloma emeana gaga yam a dagadini. Suman humra duna burmi ni kilda tagalan gaga depana deo duna lalun mina imba faita yini burmi avini tuna mbe. Teknisina mkli sogo laikolo na si.

Sawa, così adeguo molto a tutto e sa di sì e carra di ciò di tutto bene. Ogni anno la diva di lavoro tanda a minea che gioco. Lavoro tanda a minea del coi ma in un whisky a chadi, nigiri, mora alaka ando a no dole chua druco, ima in un whisky a minister a no nigiri a no della comunicación. Mere erni care telecomunicazione economica e numerica indica sorma bisanti giani mere erni ziara care erni ziara in herimo care erni care worker erda mogabala angaino tandanga aino comunicazione aino tandanga aino inanga numerica mere ghi mogabala gendini worker care erdeni haliki shua mohammed ki mogabala gendra amma ba chuara alaga undu worker care Chana Gendra Minister Aino Kharijian Odur Murage Dafokin Okur Odur Dafokinra Alaka Dani Aino Chadi Agoni Aino in Nigeria Tena Danukin Za Ina Aino Fibir Optinika Ina Aino Internetu Aino Connexion Janeban Tena Durko Dili Danukin Tajran Amaba Chuara Za Alaka Dani Aino Chadi Ago Nigeria Za Koterega Alaka Da Durko Ina Janeban Nimeringa Ina Aino Internet Tedro ko dili da nukin fatagre janipa anu internet ago wokrano dur alaga inar nukindra manana communicator de telecommunicate anga no secrétaire général minister anu telecommunication Hissein Ibrahim Abdelkrim re krayne tejran alaga da anu amachu ara da wokr fokindra alaga da anu ago maragnaz alaga da anu la anni ara la chuye alaga da anu seqay alaga da anu za alaga da hondo arni anu dimra inara gana agoni anu chadi nigeria gana niya chu musha tajran ago anu communicate durko inara tagna da nukente bara fatagre niya chuara ago alaga da hondo za ko tergae za alaga da hondo za niara gana inara janib anu internet janib kura gana za dili gendere ago niara no musha ago la tajran inara durko dili da nukin tajira anga no minister no tananga anga no nigeria inara alaga da no inunga alaga da no internet inata durko dili da nukin janib anu internet ago za fibro inanu fobro tigindiga janib te connexion te durko dili da nukin tajira inara durko za ko turtuga ago niara no durko janib te ago da ta goddum kendiga ina orla dili da nukindre terbara wokro dur amarano Komisyonu interministerelin o dünyanın biltin o eski türtini ago biltini yerkendini kahenu basaba eno enunga maunga kahanem erdire. Tejere minister aynu maliyenga finansinga mireye amaranu komisyon ondoge komisyonu geçika ministra kurage erdini basaba eno maunga o eski çakendire. Vokur o dür ama delegasi aynu hukumiya o dür çakendire. O dür çakendin ago amaranu musiline o dür çika enu delege enu guvernema ago dür hakuma çenga ama musiline kura hakuma çika gana ge da fokkendin okur o dür da fokkendin janib aynu ene da nukindira janib aynu ziranga te durko dili da nukin ago okiranu cekana za ago ngiluna adira saab tejiran ago ene janib aynu ziranga dili da nukindira za hala aynu okiranu cekana zira durko hala hakendiga janib te dili da nukindira ago janib aino amarano haywana dida udur chikae inara gana dili za nukindin janib aino ago zira inara amarano inano zira kuindira za hal hakindere za bafuga inara gana dili da nukindin wakir udur mongabala gendira janib aino hala ina amano shabo udur chika hala inano sobada dida inara gana dili da nukindire terbara ima inu uskinga ama politiko militer ex politiko militer amarano udur politiko militer indiga amaro dur kobor ina janib an niqash an gatar nga gendra amma te gura dur ago yima inu ngoski nga erdeni kair chakendre amma tozo politiko militer erdeni kair chakendre wakir kair erdeni chakendra anga inu surma bi gwen kongu gilmin mire erni amaro no erni kapchi wakir kair erni inu aeroport internasyonal hasa jamuz erdeni chakendra aynu preza aynu komisyon amre aynu amaru politiko mili siyasina te erdeni za udur no kubur udur chikini erdeni ago za junalana zulana aynu kalanga durka erdeni ago ni hondo
saga zaptendire te jiren okur erdene kher zaptendira amano erne mugabal marage gane amano commission bo hon commission ne zama ino amma politika siyasi na udurchika mere ergene mugabal gane amano sur muhammad bar Bashir Kingi, mere ama musulina hakoma ya ama amarano politika erdara bahanda ya gana erden amarano beskir odur erdara ge kapçendeni ago za hala amarano za zulon kalanga zulon amarano saga erden za ne chat za gendiga ya za ago chat mere ko terga ya nara gana dili da nukindire terbar ima aynu muskinga aynu yom aynu alemi aynu amarano washa janiba an washi agu durra an kurir kenna te yamayna unskinga teere itifal gendra te jiren an aynu musulu aynu nunga minister nga mirena nuki nga janiba aynu amaranu durra dida za an kurir kendina inara gana te jiren u duru kuminike geni janib te durko dili da nuki ni agu amma an washi durra dira an kurir za kenna te inara gana janib te durko wo yimaynu itifal aynu yimaynu inanga amaranu washa sekirite hondo te jena yimaynu ngoskinga o dur minister aynu sihanga te durko dili da nukire terbara wokir aynu jikang inaynu durra aynu kolara indiga borchi busawa aynu kayar nyamener te jena aynu minister aynu inunga aynu sekretar aynu minister aynu inanga sihanga mrena yimaynu ngoskinga point de presse nuki ngana janiba aynu inaynu vaccination wa te durko nuki tena nuki ngana fargre kampanya aynu vaccination ago beding ana yimaynu ngoskinga bedine yim 17 bedine lahadi yam 23 uru aynu durko jekinga beding ana santra aynu sante laptana gura durko bedine aynu sizem arundusuma karinya mena chingay ago setem arundusuma ya te durko bedine tegiren amarono shaba fargre anyana kema erdo za ago fursa kender amarono ago ajan ago fursa kender za vaccination mere amar yala amara gay kendiga te durko dili da nuki fargre amarono durayno amadiga amarono ba tere dura burta apking tegiren amarono za durayno inayno kolaray inarono te durko amarono vaccination yerkinde erdo za ago anyana furere inaynu vaccination amar gakendiga te durko dili da nukine labaratanda labara inu vaccination labaratanda mina tusre labara anja hasinyandran lene lumengar ankaranyandran kar sale mohammed sale saga kabin teknik gredere donna kendere